0: Radio Escapade à la salle 102.0.
1: Mati batatem komongan ang tinto, ha? Iba siya sa dahan to, tugela, lamang nasa zuko, manay mo!